0: Pukusin number 3 ang number 6 o daddy. Number 3 ang number 6. Box number 3 ang number 6. Number 3 ang 6. Number 3 ang number 6. Gagas na gurin, Evelyn. Evelyn? Evelyn? Evelyn?
1: Eh?
0: Yamune? Inya no?
1: Ano ba ta?
0: So tige? Kaya na ba ta?
1: Abatiri.
0: Kaya siya na abatiri we ma'am? Kaya siya. Goyo tuwa jita mbukusin number 6 mbiyo. Jita na kasi biyat mbukusin number 6. Number 6. Chito na kasi biyat pukusin number 6. *492#. *292#. Chito na kasi biyat number pukusin number 6. Nigasi biyat number 6. Number 6. Chito na kasi biya number 6. Impio impio. Mwage rechi daddy. Mwage rechi.

Okusinda kange tuweche. Okusinda kange tuweche. Kwa number 2 ang number 5. Chitane wendia 300,000. Chitane wendia 300,000. *292#. *292#. *292#.

0: Majege ka samda ya tafsiri tukitili lene taigo shekta majimite taye bataitage wege mtumishi wa Mungu Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe Reverend.
1: Amen, amen susi.
0: Karibu sana.
1: Amen, ambu na studio long.
0: Bye bye studio.
1: Kongoe katasa kongoe na sas na kwa higo non. Yes.
0: Karibu.
1: Ama kebe sumi sene tilili. Mchitu kuna kaya yare chenungu. Ama nguwale chitu kuna kaya yare chenungu. Ite tesi folio mi. Agi kaskomia mungu liono abuni rani kutoreti ni. Aga napte ni. Ako na tinjo uko iti nge nende. Ama kebe suru tene mi kitapu ta. Laitori nik niboeng. Kwa itet mungu. Agi so mwane fast one ak fast two three. Siru tene nwachi kega sokoba chi negi ki sop negi bara naman ne negi yak mwa negi sop chichi ama yi somano jo susi second kings chapter 5 verse 1 na kuendelea so manu yi suru tene ono sige saa kega sonyot
0: laitori ling neboyen ananetai
1: neboyen second kings neboyen
0: second kings
1: chapter 5
0: chapter 5 verse 1
1: verse 1 agi somano jo verse 3 on
0: kamwa ko le paragunyin ngalek chetono chin kolegi sobi naman en myanda mogondos
1: yes
0: kalagi chitane neo naman kigiptaya tabluke negibo laitoria tab surya en dai tab kiptaya ndenyene kugigonyitot amungi ga kugigochi jehova surya koterter enine koterter inendet
1: yes
0: kichita inendet kogenyi negim ago ginyigan ago gitinye mogondosik kalagi set kiset suriyegi emetab kiset suriyegi emetab israel kobek kale kweyanik agiluli chepto nemingin agiboisyechin cheboton kwandam naman.
1: Yes.
0: Agilenji kwana toni kwonyoton nda ndami kiptaya ndemu olemi maoti ane mi samaria toga gosob inendeti en mogondosiki agiwachito age kogenyi agumwochi kiptaya ndenyi kulenji kamwago unichi cheboton po emeta Israel agile laitoria tab surya ara uyo loton si oyoki parwet laitoria tab Israel agiwa agoib telena talenda ishek taman
1: wa muteni onito na mu titete la vasi iso man ongesao kwa mukuna ditu hubo kwa mwengo liyo nekage nukage somone susi ningolo ale nukubachi nekiwu nigure naman nukubu baka saa legose pichungo liyo ntoni ingete senyor batache mem iberu rete ganapte ta munga sa engane da Kristo no tane nyon. Amen. Oira mwa ga ne nyuni ko revre niegoni om de liboro rete el vestat o sigu not awa gilege awa ngin chi su ni tore toni o ma jo som chi tu lemi e ga ga e ngolio de ni ga ga ti ko so mo ne su si awa ma jo som ni ga ngolio no na mun po mana ko le gi mi chi ni gi u ni gure na man ki chi ji we la tori ani gi yue e ki man of the valley yani ki chita ni ki kim chichi ki chita ni indo chi light kando e my death ala ki chi ni ki indo chi ni asikari kecha ki ba ame chichi wale ku ki goro mchichi ki ba Syria kongo kwa gero to ino agonget emeta taki kopwa konyugo tore Syria kopwa orpo orji ne mita yo lakini ki soko kubi ikaliye maalo ta tole ki chichi ku ki kim kabisa ki mao ki ni ki ni ki tango enji ogigir munku chichi golle raisu gobar lok piu ke ba Israel ma babon golle ke nam nyon to lebar nike gure mogondosi ko nyon tan nike ne ya kafisa igar go nguli ngo mi oi nugo gure nugo yini se covid 19 nugo goro ne tiger ke ki mogondosi ju ya kafisa mungo gile ki pone borto o mungtu ki molo nike borto kiya khamyan chita go myan kafisa amunga baba go le kimo kimo ye mi gine tagito halo ye mi la kwa ne ba Israel ne ki tsa me tshuva ne ki ngo mi ene me nywa ngo ki gere ma otyo ne gure na lasha elasha u ki ma otyo kazarato kuma baba go le mi la kwa kondo niki mingi niki ba ishe ting kuanda abnaman kule ji le mi ten kule tafa mi ten ntoko mi ntoko nae vitu mao tionde nyungule mi ten mao tionde nyungule neko komango liongi tu kusome nama hata ngalolo uno vitu angalole na kuto konyo sede kikenya chichi amun enkim no te tabla kwe niki ba ishe ncho angalole na kumangalole ntona umagule makai sasti okonta mingi mucho koyo kita chungo bot kungune ngalolo kuma higa maka higa resyo munga rangana makai le uanga kuma kwamto amto ntono aiga nchungu tanga mwa mbabulu kule ki la kwani kukina kuto uno kia me enkiba ito niki ba ishe ten kwa nam naman mwa mbabulu kule ki kasata niki mwango liyong kule agent doko mhiten mao tiota mwurewa laisha kuka tosa be naman mwebichu katosa be chiji katosa re tokse chiji mara la kwa nangu kia kukiri kapisa kwenye lili chiji kapisa naman amu kiti ndo rabini kiti ndo vikiri ipse kiti ndo kia ke tuu ne mwache ngun tuu kiti ndo ripse no lati kikiwi re mwagonto ni mwabalu kui mwagonto sui amu ki wakili ki mwagonto tuku sinyiku ki mnyontane amu kiao tko ima sikari amu kikiri ipe chiji wakili mwagonto su kwa namin kiri kiri kiriwa kibu noli na mwotu kwa namin jitake iu mnyoni mwabalu kule kitono la kwana na kule ii kaso mwagoni toreto ntoko mi chi niki yo to ala ntoko mi chi ke tore chichi kupoko nyurma o chonde jungu niki gure na lasha kusobe chichi kina msabari chicho the long story kukoi mwabalu kina msabari kwa badaye oka chenga kwecho tamure bala lasha kinga oku nyure lasha mwabalu kule jitore ta lasha chichi kuma o tenchi intoko marigili elimite na lasha kile nchi kero uwi ako ya ini tatoka aki mweke kwenye tisa basiso kasi kwa leo ntono maliki nga ako mwai wuno kule kwa kilo nga ako le ee katoki biruwa salut koroki la sande sa laino wala babon kule kile jiji choton hui aki mweke kwa saiza hasekari kwenye wei ni kasi sini ako tome kasi si kwa ayi mio ni kara kiki saiza hai like eki saiza hai wei jichoton wei ke saiza hai wei naman kile jini ni toreta ku jiji ne ekipta andenyo nibon duki tore toki ma babo lugi ginam ko ginam go tore to dio ne gimwa ko aguske ente konyel tesa ma babo lugi nga paro nge tegiti olo go ko wala toki ni go la kwe non go gisiti kaso bich e la kwe ta king nega nega lia no go go isi na no go uno li ma kaisa ti akonta omdiu la kwe ne mimi akonta omdiu uwo Ika samu mi tenki neki nte chobo chi. Alani nyo rivi kana kosa sedi. Alani nyo riso so abdoi. Alani nyo sori sose kibai tiri la mu. Alani nyo sori sose lo ke minki. Kaso lo chi nega mungo liyo. Marate mi gari teni honi. Kule nji chi nisi kowe. Ni ta cheso. Ni nisi kwa ki ta cheso. Kule nji ki ke ngit yo kane chono muay. E ito cheso ni. Lege ke ma cheso ni omogigere. Alagot kuma magi ngot kanisa ora ni nyur di gan ki changa tabu se ti maji ki toke ngursi ma mai ki to kwa ni sa gigo gure nga ki to ago lele no amigo un cham de ji ki tawo le to se ku awo menge ta kan wa lo lu no ina myon to ji ji bune gi kwomi ni gi la tori ni gi ji to ni gi ji to no ne ba lu gi to gi mo ale a emi a general man ji to ne ri de di ne gi ri de ne ko mo ko lion ku le ga ki de Israel llega para llevar Israel mongolion con la gente mon cómo se chito ni que cure la seguridad la gente que no monto ni que cure mongondosi matingo na mi miondo na mongololu no leji mongondosi como era con tengo esto mongondosi que tiene no me zinque no me dio ni que leli no me dio ni le mamo que hay en Lionel mongondosi que tu quiero no me zinque marasco maigüe mara go churusi mara go vitina i cheki gi ma tengo kwe mara pio su lodi mai mache di magondo sigi nom chinke mit mauto tu ni vere de vere niego ne miu no macho mauto mu ali sigura na ge tachis yo ne yo toroke mu go miminite kyu pero sigura ge tachis amone ge chanteu age ngololu nche tu keda ame mage ngi mapingo na mi magondo si mapingo na mi tengetto Mati mwana mdi nyo iti. Tomi nje iso tebyo sani. Wiki ngerani. Asiwe ndio soo. costa chuga mukondo siki nomjinge costa chuga puki ku nomjinge costa ogon bunos mage rendia ini ito chiche isu gitu ogon den nyoni iso be ran ogon den maje promote inyoru ran isingi tok tingi tok yese nyo iti agi le cheisu were ta gouchi tani igorani ibara barte ma ki wati irana go le cheisu irana ama josa unu irana sara ni chine vele reverend so you on apache so you on osigran asiki ibezi nabu gondosi ki nam naman matingo na minwe wero kero kiko nami mondosi kiwa sigare kiri ya se kiwa echi nizeru mara kiko nami mondosi kiki ibe tote on mara ngengololi ngurgo ibe tenka na angalol mi chebio sa koko sende spiritual mi chi negi ibe tenka genyi tek tesa mami mogi ngedele mi ahoka sano kiki oton wegenka wewe wegenka ki ta keisho mara mi teni ngu niko senga lechu ako mara kwa ya go kie tenku mu kwa yu wanje vio segu imi nyege nge chikuwe nko nguni ke ingo buge liye kata kwa lolo weki nge aki guru logu kukopake kimateka liye mwake mwake kwa liye kongo cheiso munga ika sana ama tike sao nisile na sana gile cheiso yo yuangati itililon kwa eze mkontosi chibo tenkik ako ngetera kuka atachi njesu yo yuangati agizirigai nenyu imbugu itatu sabon enkane itabu chesu amina machoso chobo enkane itabu chesu koso chichiti kaka skaliyote lele mi kasa alebirurwe mu isteji mokondosi chiki nam sebatengikto isteji mnyoniki wanam isteji ngayatu niko namwe mu kikoriri mnyonimiki tokwe chobo kwa yokto koi karna ingo nyoy itabu chesu dwele ngo sobin gul ngo stoke mnyondo kanga tumuru go nye to magere ko ko gerto kanga ke long ko bais kanga te unongi ko kware nya ko bais kanga tu rongi ko imi odin ko sobinguni agi ge mitse ngare da kristo moye ne migerto kanga ta lingo yama ko sobinguni kama otin no ibori agi tuneni ko ngete rani en kanida tiso ni tane nyon amen ngo bro chobo ago tore to chobo en kanida tiso Amina,
0: Reverend Yegon Kungui, Kubiru in Jehovah, or an obtaining guy net up Jesus. Chamonga Cheng Kitan with the 300,000 in books number 2 and number 5. Star 292 hash.

0: Tache FM leo.
1: Eh, Zuzi, chamge.
0: Chamge.
1: Eh, Lenfire.
0: Lenfire, karibu.
1: Eh, kumbu ya mulu, tawasu, tage, kuma, kwanu, chang. Kumbu, mise, mulu, lawa, afu, hivi, nikuweza. Hello.
0: Yagosin?
1: Eh, Zuzana.
0: Yagosin?
1: Amati, lawa, afu, mulu, mulu, aga, yinka, mati, kwa, tukul.
0: Imache nano.
1: Eh, niki tere le pai tere ke bani.
0: Iga se tu ki mo amano dadi.
1: Aga se tu jo mo le bani amun guli.
0: Kagmi ten na sinye saet mo ngene le ke bunu ai.
1: Saet no to no so je le. Amay la wa ku le guli sa ngin takle. Ha.
0: Mo tore tin jo ho ba goro. Aso bi te ko walen. Ago ngem nya chen. Engai ne tap chis. Ta che femelo. Mama grasi ke tango. Mama grasi ke tango esa ete. Mama che amati bisi wiki. Hello, ta che fem.
1: Ya mona to chenyo.
0: Bye bye Jeso.
1: Oga igura mbele mona nga mara ya kyo sola mama le ngurwana.
0: Karibu sana.
1: So you get to I got ta ta.
0: Yes.
1: No one he torwe nyu no go be stand and him go bare go li sen go mpa e go mo di ba te mana e go na ga sta ba so go ma ba go ra su jo se te go be te mana jo bi mo ga mre ya
0: ko go bi limon amai jo ga sige tegis go ra ke tegis ke tu jo se kyo ya ga gile ga sar tele ba sait ko ya mami gi ne mo ye ana go mi le go yo bu nyi e nga le go ibure nta ba ni oni na gi e bi kitio arai ye le jo na mai che bi so go go mai lo go gi le onai Hmm? Ongi tegis kora saet eh? Amo chuko nyunga chuko ba. Tache fi melo?
1: Tache fi melo.
0: Hello?
1: Yaman na tutu.
0: Amo iba nche iso?
1: Uyiko maki tamelo na
0: tutu. Karibu sana Eliud.
1: Uma kama kaya tawataka na tutu.
0: Eliud elel goy? Kayo som saet?
1: Oy oy.
0: Wole mutyo missing so go gai gai Jehovah tup chenyo
1: aya bombo jo
0: ko ngai missing elut en limbalel ko chitu ko lagate tinye gine maginde tai tai Jehovah en garune ta betu ta braini ama chei we nam ka ne supo jo ba gwa chemya chen en gai ne ta chi so ma chei go ba roinde ko baito ta Jehovah a pasta karo chine temi linda ama cho so mi mande asubi pieta ko baito ta Jehovah nam ga ne wendi jo ba gwa chemya chen

urusir yo daddy ma choy urusir bugusit number 2 ak number 3 koy no bugusit number 3 lakse e number 2 ak number 3 ay no bugusit number 3 lakse kutinye 300,000 ay no bugusit number 3 lakse *292# *292# *292# *292# Pugusin mo matilag sa kwa inono daddy. Pugusin mo matilag sa kwa inono e number 2 ang number 3. Pugusin mo matilag sa kwa inono *292#. 300,000. Ano? Ot kinagawa ng churun?

0: government ako tu dol dai baranan ko mo bete kora amunga o nga me ngwon ne noten ne ga meta ko kwanda ngwon ni man ngo tu ga se lo cho ni no mo yo le ga chengi ge kora chubi mo ite wi nwa itu sabe e no kwe lakini ko tene ne ko tota ko myo o tota ko min che tu cha kwani sie wa ako tota ko myo bu le yo ni sie kyo tu cho gi nye mama ni itu ki ko tonyo mo yo ngadli yo lo cho asema sitia kwa usini akusiko na ministries akumuni ndiri ile agimi kumi ya ndo sikara locho amuni ya wati minga ragiri ragiri wa saliana na saliana honu matino honu mechu agiri kwa wako kubetia wala locho kwa kini na wabule wa nisegi akwa kutukase nye locho ake mwaina kele omuni ten asiki ndia wako kwe gos opo ya gos amuni kwa kile kwa mama nani skama kere le ngaruwe akos kwa kere sikole gimo siri mani mwame kakola lakini kani siku ndi ya wako sendari yo kwa bana barbare tapke kwa ngalge ya po wako sergome timane EMP kude kabisa
1: Blali wa Blalis
2: ya mge arabe
1: ya Blali
2: Blali wa Blalis ya mge
1: nguwa ki Blali pto ito haki chego
2: Tinya majeje ni karoti jamba la go ga majeiwe ama jane ama le mama nono nguni go go ke le ba nyumba 10 3 boyshe ga apko go ke le ba 3000 sia bi jon nguni ga beleta ama ja le mama no go moi tar bo tu non amungi go to no gi go sa me zangi go te responsibility tugul mama nono gi go go kwanda bi jon ko giyai mama no gini ginyo lugo ai kutko soma lo chono ko ngune ganyo majimare lo go bar le gitilite nin imam yani ibi go me ndagi ga baga tenis imane wo dori bunyo ile ni go me le in lo simoni ndagi ga baga tenis imane nyinde koro eh ne gi lo bato ten go eti mat gi dispensary ga wegu Waria inyo iju tugu di mami mami jangan lah le prins kabar le mud komwa gue le zimani gue zimani mami kau lah gue nyunek kau si jane madin mud koga gue dia segane aku na nafas ya tak idogo kau macam mana muaji mama nono muaji iruagi nde tak iribo tengu am iribo tenne kau na iruagi nde tu lega gue sedih logo gi cuma kualdam bare aku giri itu aret no tiba gue cuma kualdam bare anano koga obet ya tugu gara mami le menye ama mie le menye ko haru ago nye gore de te gene responsibility jota yo ge le ngora gi baga mama na logo ko sera uine ga girwo gi net bas step goro ye ye girwo gi de this it sta ena mi to iga ga jun ko le garu jo garu jo ni le to maga wa ba mua ira le mama ile ba ta na o ndo die ba ngi gi asiga ne apana pire na ngo ko sob jo ba ngi goro ne ge ba ngi ju
1: Was up in the Joyce?
3: Rose! Call it one of me! Forgive me, Logo! What did you ever go in the quokas in the wound under? Look at me! Come on, no! Okay, but I think I'll keep walking this! Okay, let me go quok with the gun at the rest of it! You don't get any low walk, I was in the old cut, I'm going to get them in the Aduko zeretia kapisa. Kiri igese. Aikuwa kwe chobo. Kiri igese. Ngwa mnyango to timege mo. Asi nyogo usa. Aki. Aki. Aki chonda mgumuwa ilo gula aki amungu. Chamu go usa nane. Ta. Ikwa. Ati jemto ike tanda ya ne. Muga hake tuemru. Ngo ime. Kono muga hake. Ko ime na ya. Ampi ete akula ise.
4: Nalega ko cha bacho isko so binda. Ya ni mache ge us chita ka pesa ke uso brus. Buat mi la pu ne serete ka pesa. Ne serete ka pesa ne

minutik keseyache kole kwawe bikya kagoit kora kagobeta ngalie so iyo mwani iko mara mbili iko mara ngapi mara mbili lakini uko kitagenge ne kikamwa une in mwanaume agatugul amaje ina go une a happy wife a happy life kaiguye happy wife happy life kubaba itu chebio sengung ko maisha yako itenda shwari na kila kitu itenda vizuri sana a happy wife a happy life so yaina juu chini yaina mabata na agenga chako ndio chini neko makasi inge nile mi isi ne ako chende lio anjini ko makasi ko kwanyati ne uliko ngete kwanyata ko dbu ako ndete beno linyuangi li nengi kwanyati ko ngete ngu mingin lakene ko chebio so kawaida eche agis chugu awa mama wote ako chugase radio teke te siye debo tache fembe du itende baga asit kasi ko chebio so kem nyachen gonde boy itia kiyochi tugu kem nyachen maisha yako itenda vizuri sana Advice from Mane Gengas Komye. A happy wife, a happy life. Kikuna fei verui. Koni mandai subuhi kule nengiti mungu nilindie huyu. Kero niswa egema, niru egema, itanguru rika beletake. Kukago nge tepe se ngusati sana, chati sago upure ngitanda. So ungo, kukago namini, kako noru, ngu namini metit kolenji, ngu sawa, ngabisa kumagu nje mnyache. Kumi nengi te sati sana, poki masu kukere ngabisa, kule kola amas, wanya mas, kole bayo bega, ako tumji ngabisa. So, iya mwani ya genge. Icheng neso aun sati sana, poki mana nengi te kulene, ngonya masa genge kitio. Itakuwa ngumu sana. Ui, tuna. Ego zekitu tenjika ngete COVID kete site mu tenore nota nesafi. Zaidi, konge joronoki gal stock ya biashara. Iye soko imefungwa. Kaage gal stock ya biashara, iye soko imefungwa. Aya. Ile chamune. Indo onyonye. Inapike kelele. Ya nega acha mgabisa wako olegopo ipo njimana. Kimi ten kibatini. Matekset kipko. Kwa kele mut kibatini go ubuch. Ama cheki algo uwamu. Dabi itu piki alo kibatini kama jana. Aba ipo itu neboman. Mabati chepo 85,000. Kaiguye. Kibatini chepo 85,000 enji tukul. Itile ticket nebo between 20 to 30 shillings. Kibatini kibo 85,000. Enjo weta gatugul. Kimoche big 1, 2, 3, 4, 5. Che uchu kai. Piki tekse. Anani pongani itekse. Tomo itekse. Unapanga kujenga. Anani tese tak tekse. Umekwama. Kekwama nini yambo ne? Yambo kibatini. Imacha anyal kibatini lakini meti nye pesa. Onji 85,000. Kiyo aguni kiwa pesa. Anangiyo agungo kibatini. Kaiguye, kiyo agungi bateni kipo 85,000 anangiyo agundrabini. Namsi moitanyi. Statue 74 hash tuge number 4. Ama ibi kito mga ikualizio agiru agungune. Star 274 hash duka number 4. Chitona ata netu.

Alright, kastanya new hengui tukulo lai mie hati nye kamang neta lai bye bye ha ago imi go mie hembe du tabra ni ola meja taji ne du tabra ne kwe ngasi ne batari gita ta tari gita tipta mangmu tara gita usi sit ke nye tabi lubi shawang tipta ma aglo para inda na gitu yembe du tabra ni nge te tu tiano tane ba ka toro re ta ka lasu ne te ka ine nyu kwe se kiel serem aga taji ni ke wune ga yenga so bit ke te bitu ago nge te ke ngun ne wisa isi si no tane ba bete kutu ma ke te se ta ka sene nyu kwe jamu a ge sa so bit ke nyu para inda ne ba ke nyu runga lio ne ki chere ge ate ke te sa ngwa re te ne ka raran ka mu te nde che ho ba ge ba ta ngu ka mi ne ta ke ki lasu ne ki wagun kong ka mu ri se te ne go ri be go nge te ke betu ta mamu ange pe she kuba ta ka sene nyu kwe betu ta bra ne ka ge tu ye go ra Raj Hoba Gisamis Gosulda Magangunga Kwagi Tagatul going Magangung Sabetap Chiagatul. Rasan Jehova Yaginami de Tuteni Tabigobateji Timagutikap Chiagatul. Negurin in Kapura Jehova Sabet Kosiki Nebajin Agola Sunin Yakamukta and them. Aragasa Jotangan and Yalevindia Jamajan Gaden Baches of Christianity and your Amen. Kasane nyu and which will lay me a mejai paraini as a bit kirong a liot and a ginochinikitabuta bluga. Luga sisit kaitu noten ba artam aksomog. Luga sisit kaitu ba artam aksomogi. Akoi artam agangwan yo. Suka bit kero akit ne mua sirut ketililen. Okay. Kama sirut ketililen kita butab luga sisit kaitu noten ba artam aksomogi. Kale agimi kapakari atake negi mandaya garati genyi shaktaman agayin. Age ka go boishe tu go kek tu gol enge chep kir jinik amai mu go sabine nda ta go sabine nda ta ge age tu gol enge jeget anan go sabine nda age tu gol enge jeget ki nyu anyu un go bun let enge ine nda ti ago tu ata banda bun gor yen ni angu no ta go si sho gara ti ge ngi ta sta enyo go gale gile je so ngo ne ga tu a agin go ki ngo ti ato gol ke kulen ci petero ce ki mi te ko bata ine ndate kane tinda ni karijin tu yo shek ago ka go kijin ago gi le jeso ka tuaji amu ka ne ale ka go manda kim na te ye gi ngo ka go ger ka bagar ya ko le mai mu ko ngak ko nyo ko botan o ko botan anu ago botingon eng tai ni ago maita eng tai ta bik tukul kit ne kai go ji go tuai ne ndate ole ka go sapta ungu no tagam agi len ji ki len ji che bi ka go sabin ka ne ngu u yen ga liet ni ta ka ko ka ba ka ri at ne ki manda e gara ti ke ni sikta mana ga en kya ko ine ndat ko jenga at kerche ge engo legi bendi ko jenge ka nyo se ti buat ke ni sikta mana ga engo nyege ko jenge ka nyo se Ago gimu jinen dat ko ipa ko uti kitongan ago tin ko na itne bon gorie tap cheso ago gi nyur ka sabe tinen dat ka ne tne on mi te barak iro ango tinye betu tabrani to mi tango kenyi ta genge iro ko anyo kya ko men genyi shakata kenyi shakta mano ga yin ko nyege ko jenge ko anyo se ko ko gerchie ko kya ko lugu ko ko gine ko gon ke lagin ni ma gon ke ago I ko it ko it cheso itnda I kai mutene ke ko I min ago gi ma chetil ibet ka mangune ting sabengu ya niki itmali ne agesis kitio agi bwati le jini ge ta goba ne ka nyalil bi gai ka me su ko bi ta mungi bi chu iro ta ko mit ka mangune tnam ka ne ti le wendi ko akse git ne ter agi wa agi sabeng ka ne tap chiso ko ko gi mu ka sen ko ani ko sabeng in be tu in ge ni se jota mana ga eng ago nyor ka sabet ko ne gi ne tere ango ta gi ni tindai baranda ne bai ipchi kai mut ke tindai kya ke to ko ne ge ko emin magele myandai nege kya ke tukul nei min ko jaba chesa asa kabit ko tare tini agwal sabe mu no to ngal yat ne bagaman utim be tuta bra ne gabi nyoru jita ya ne kam nyam be tuta ke nge lagin ne tepche go ya in he o leingi ngi ta gara ko ngi ngi ko ngi ngi ko ngi ngi ko ngi ngi ko nga e be nge nga e ke bi o le ang ko te o le na ko ta me so e to so nyo rumbare e ko ya ko to ko jubis ti ta ko ba in ka malaria ki te jep ti ga ne na kanam ki to ro ko anyo ta ki ko jubis ko anyo ko ki ti a jubis ne ki to jubis ke ni sik ta man ga yang ko nyan ko je nga ti ga nya se ang ni ngi men be to ta ke nga ka pesa ko na ko ko to ko le him jani amu be to na ta ka pesa ko gorom ga se tira pa ka ki jaho ba sa bit ko tare tin me bore ge ji Jehovah na magati mwaji kai mutengungi asgabit ko saben

0: chakaa kong'et eng yu kikochi chi age tugul nekemuch konyo sokoni. Yes, sir. So long as imuch inyo sokoni haraka. Status 74-7. Ebu nione, wenyewe atasindikisa huyu mtu. Mara yangu tinyende na utakinyona agilen kawa vite asindikisa nisi. Ako eginye nekikon 25,000. Imagine kikoni ni PLC meneba 11,000 mtu. Mama ajabu jona. Status 74-7 gitio. Status 74-7. Aja aginye. Aja aginye. Status 74-7. Wabe chito aginye ngole. Mbaki kasi. Aya, ngayatukula ageni chichota agenge. Nga namsi metabin chita agenge kora. Toma namme big up conference kidogo. Mesa namu anga namsi metin yutache femelo.
1: Aja femelo.
0: Yes.
1: Iya muna rafir.
0: Aja mege kapisa.
1: I'm not going to be able to get the same thing.
0: Aya, status 74-ash number ngapi kasone niyo? Number number 7 nami age ni anyor chita age ngeng niyo. Status 74-ash number 7 kako chal ka piti chie anyor sali aji anu muto ame pote le wabi aru agus ko ngale kita ko mi pi korone. Status 74-ash number 7 kakamu ale bonus akita agenga kwa 25,000 agenga duga na ata kumi status 74-ash number 7 angu tuga inyo iwe garagaraga inge nile matinye chao gele ning soko ni o kaa inyo ne kankoro mami good oroni kaa kapit chita wala chita ay kapitun dana maapitun nenda chita na kaa kapit ko jikure ngom Kigure Pamela, asante sana Pam. Kanya tike Pamela. Rabini kiti 25,000. So nguni kastade nyo, ameja keweke barak yu na kebawe number 2. Ako nak stok chepa 100,000 ni nyogora. Ako nak stok chepa 100,000 ni koi chibi kaya yung ak bonus koi chiji tukul. Ibuati ili nguni kukoyatu nguni tak 50 keger dugan. So ameja ilabatu nguni. Status ash, nambari, number gabi kastade nyo, number number 2 chepechepele chachangele chilsi mete kuchile ako menge chinyone sokoni amu angot kumainyo ngumenyoru ki koite sait nenyoru yani ngumenyoru nye mai indogena kakimi number 7 kuna age pa number 2 kujita niki kwa chini nipora indo netayinyo kuchichoka inken sokoni number 7 ako manyoru ki so kipuane tuwa yuke kuni priority so kuti kwa maninyoni kumitanetongo nyoru agako inken sokoni paraenda ni baayo ko jita ni tongo te soko ni aga ko ingyan kora keo keo ajin status 74-ash number 2 ngoroinye status 74-ash number 2 wapi wewe ngoroinye kaleji ngoroinye ya mwawo ay mami jiba na naga ko ingyan tugeni status 74-ash number 2 status 74-ash number 2 amia ameja maona tindi otake in nsirute kakupabi chegi natin ngalega bin ngalegabin sagaywe sisa mana ta kita butuh apa muele neta itu tu mak sisi tu sabo itu tu mak mu kaya kasa kau bawa kuah nyakenge ne mak mu gay nengi agi bunu tau ni nonton ne ba endor kini nanti ne net kapi sabo kuah dan ne kini ngalali ag musuh kaya ne pikir kau bek sisa mana kita butuh apa muele itu tu mak sisi apa muele neta Tito mag sisite sa pagkoy tito mag muta na alam niya tanguna na medyo kolejo at mga kaya masiru tito ko rin Samuel na tayo tito mag sisite tito sa pagkoy tito mag muta tatya ko mito ko rin Jezebel ko ginata ginayin nga legabin o tetap ka namun imo jiso man na to king kitabu tabla ito rin ng nabawa kilene Second Kings 9:22 ko na to Ingin ni lekuk kita setai tu bujo, nak tahu nak kira tu setai ni kalau, ni macam ni nak, ni kan kami cakap tu macam ni, kau nyokap tu macam ni nak tahu ke?

Sinja famimi. Bi tv kebendi kabisa na jamgulen bigi oye mabut kabisa. Gabi nyuru jita kota kono mol kabisa se kota jita in kota bi kabisa kase beban jita. Ago tebe tebe tagen na ginda question mark. Yes, koin engkristiano kulin. To si aminu chawi. Tos mamiman ngalega pa nito agi ko. Ang nyubi chugilin pendi sabi bi ako pendi ano. Ako mara na mwazi nye ne. Ugobun. Ambi awa si jafa mimi. Haya. Status of 24 ash na batu.

0: cek ke jang oga la ko teng sukul ga gile ge be ta pus cek e ki ga jen ti ki ngen du ke ke ta ge ngem mang em sabe ta chi ta ga pesa we yani I bai ba ji ge ji ta ko sereti bai bai em no ta what benefit now dagi te be kap sa ji ta na I a ji ni ji ta tu kyo ja ta kya ananga ma tu kun jama ta se ta ge ne ma ma ra to mo ga so ko la ga di 174 asha meje nguni agona paranda toma deke shaka nguanu geger dogane aga meje nguni inamsimi ungu toma anamsimu ushik 174 asha number 2 ameje ibuati lepi kwa yonche kikwa jen bonus lakini inya ake toko ninja ni uko bonus oroni picha oronju picha kaya bit kapisa kwa kutesita tienda kubuwa ne bonus oroni sharon 43 shillings janet 500 nora kakikwa aji 350 shadra kakikwa aji 800 Matthew kakikwa aji 550 oroni chita age nekikure joan kakikwa aji 800 jacqueline kakikwa aji 342 we kila mtu anapata pesa so ije ni to minyo dugani status 24 ash number 2 kako ni mparanda endaige sekso mokibi tunguni kutkuto minyo rugia kwa nguni sana sana inye na to minyo rugo ngeteka gina ako nguni chutu nguni paranda kwa nengung ako paranda neuni na jenge jita na ako ajini 100,000 piga ying 100,000 jita hai kubendi jita na to makonyorin ki ako yko ngeteka gina tatutiot jita nebaye kwa jita na to mkoteso kwa nguni so kiyati nguna to tatienye na to minyo rupo naskora kungumisi kinyoru 100,000 otuitosi ya ponas chegu kinyoru yangu tia melanji status 74 ash iromano kwa sere nyuto minyo kora status 74 ash number 2 chitu kulgeri lege nge number 2 angina lege genya mwauna leje nchutu pas kaka mwaun chutu chitu kulgeri lege chutu yani mati kasagi tiongoni agikose ngaleju kwa tindon yukwa genge mbigrani jinge ni sukun uja wai jaribu kuingia sukun yata suku moja ama gele meti nyarabini mara meti ndaiga sarta chukua muda yani rani nege kitunga ni paroenda nege kitunga rani kitu kakinye nsugo ni status 74 ash namba ngapi do get number 2 ya tukuli nga na msimu shaka yung somo kikete saa inyo nga taune jita nigure kimeto ngo limbo kono in kimeto
1: arasirin
0: wei
1: arasirin mongo ibiti ya napasir kibu narasirin kibu narasirin
0: yee
1: di sauti wana sabe ke wana firin ko ngala joge ba se ke muai ado bi na rafa
0: oi
1: una gi gi ke joge le gi bi chu oje oge be sa ya tine na ba gi ute gi ta ya tin nei
0: inge no digital ka ko wit ko leng ka saru ne ta
1: e oge be ne gi ta me gi ute gi ta na do na o mi de na ba ra che nge ngu mo bi
0: Aya, sawa, jengi tena tanguni.
1: Tabutan na hindi nje zungu atatoka bendi na mystery.
0: Aya, kongoi.

jina ka gonyo status 24 hours number 4 kale kot kutu mage goni bonus mi jitna ka bi bi chaga ka so man ka yo ji bonus ka gonyo chike tayare kot kutu mi nyor bonus cho to ko agile ka inyo lagini inyere ne ge jengin ka gi eten en ke tindo sababu ke gon nei 5000 so mati junde parai na to status 24 hours la mata ko to get na bagabe number 4 Imagine mami teje nega go inge number 4 ina otoko status 74 ash number 4 status 74 ash number 4 aleji ni ngorom gasi tingyo iwe status 74 ash number 4 ngagamu ale ututum ge gono ni kwenye na otoke jengi agoro ni jitane tae negi gure in priska na go gini tae ge gaji 85,000 Amu gaya sup katu tika gonyo ina ndate Leonard kone baengi jita ne gure in Mike kone ba somok soto mabiga engu kutunga ni jege gonyo chige rabini jota to mabiga engu jege status 74 ash number 4 kasani nyungwe chokolo leimi

Ameja arangu tita agenge nege ne jumu gitu ko tuyak 50,000 chapa semendi. Kamu na lechi semendi choko babi ingmut agoji nagasa ko drawing sogoni ne tu ito sak 50. Imagine mami tachi na agote sogoni ago inguni. Mami ji ango ta kenge na gago ingyan. Inyende na ageni ninyo status 74-3. Status 74-3 kasa ina niyo jutunguni.

0: Atinye kamangune tare babagasani nyu ngoi chugulo le mi sai tamana genge ne bagas kalen je subi ko logo yu gabe meting nogin dogo ngete ta chfem ne bu akwane nde te zekel saram kagolum da president William Ruto ga yata tap kimnate tap sti met ne bali ta biloni shege siti nyaga ing ko ichi mengi ga pol mosimoru en account ne bana roge ko yegi ya misi jega serkali en tai kongala le ka ngoi ti ta account ne bana roge en betu tabra ni en ka na meta Ruto ta nyine ba betu shega en ko ma kora kole enga sata ne bagin shek somo kegi go sirto ko ki ko mu serkali ni go yata kimnate tap sti met che koi ti kap chiel bu shek ta manangwan en ke nyini kora ko kale takin ge serkali ko ti akta rabini ke ta siling ki shek billion na en ke nisi sit aso ga bet ki ap chi kora kimnate tap sti met ko re ke che ti ta el bu shek ta man angmut en e county no ta panarokem Kago konkurset ne ba neone ba minister Musalia Mudavadi ago match commission ne ba leoni she tai bc ma tu no tne ba kap kir wa ge ko ba tno tne ba lipse tap ka liet a commission tne ba ka ja mi ta ka tu ye ta bi ga be me ten cic ko sul dae ba isu ne ko ago nam ge anga tu ti ga be e me ta su ga bin mat ke ba urian ji nge met a ko je tne ba ga liet ki to kin ge leoni she tne o ne mi tai ko ngala le ke ko ta no tne ba e ne ba campaign no tne ba cha ku su bi la noma ne indojin ncic ko kon ka mi se teng matu se jota gole nyoru rip se ne amata su gomu go sulai ba shoni kwak ama enga we se taga tugul kama gole tindai manda ne ba ko tep se kan roi ke mita sarkar lan ko jaw opposition ko dinge angala lu te ke mangu ago manya lu ko ru chi ko masaga en ko masani ko ma ne ko ma minister ne parip se tap kale tinge metori kip chuma mur komen ko le mita mune no tan ba ke chi te ka ti ko ne te asip ke ter yahuti kalaktul chai mu kopi chibawi chitap ka liet ye kitokin keluni shiet ne o nemitai kama gole paka manut kora eng matu shik tukul ko nam geun eng bar yet ne bakun di shik chota ke ko kete sa ke bori jibagun singe met kama gole si kopi ko suldae afisa ye kyoto ke ba polisi ko namet ne bai che ke gimuate ago bakun di shik chota ko nyalu komite borna tet ne titayat ne ga ge asugabit yegeti tai jaget kap kirwa ka koi mut kirwa ki jaget ko nam ge ak no togam kago ma sirindet ne o ne bacha mai ta ba dcp john methu ko le pendi jaget ko cha mai to no to ne ba dcp ko elo ni she no to ne ba nomination cha bacha mai no to ngor et ne ba imani ta ka tiang na te tek tak kin ge lo ni she te ne o Nemita, katas kole wendi kora chama no to kotele likandoi ke belgin ke parainwe ke terter chaba kandoi ke engo maswe ke terter eng ke met kamo anga lejon ka satta no to ne batak se tap kandoi pi gaboror che ka uji chama no to pa DCP chaba to MP ne pakam kunji Yusuf Hassan ne ka u ine ndat ko ngete chama itne pa Jubilee engo masanyi ko mo kandoi ne tapa DCP rikati ka shakwa kole ko chama itap DCP ko bai shen ke bagen ga poro rejecto kul enge takine tene kita kin gelo ni shet ne one mi tai agen lugo ko ngete ka untne ba transoya ko ga go mangke ga ba tik ba bande gen ka untne ba transoya ago nas ka ko uti tene go ip kan roine ta bemet president William Ruto no tene ba ke ko ngata ke re gune ali no tene ba ka to lo leiwe go ba ta ke sue ke ba bande ge emwaet ko le wendi ko e ku kelchin en gi che ge missing che go ibet bande kwa go sukka ge me utne one ke gi ba urian chi en e county ino ta ga bibir we ga lakyo tok che barift vali murat katam kamwa ka bati jo to kongalal jin kite shani go libo aru no to gole serkali itne mi teng ingu ni ko kushin gong magu ti ga bati ko le ga maji che ge ko we chi anan ago maji che ko we chi ge imbar ago gol minuti kia e go mie en e kasarta ne mi teropta ne nuachem choto ko sari ni ko logo ga be me teng no ginda che ba saita manage ngen ba kas kolen saita manage eng awek sei aka logo ga be met eng e kainda ke gore na Ezekiel Serem ta type chita che fm 2 ke tap kal engine
1: John ko ga logo ga be met en no ginda en ta che fm Touch FM in Nakuru County came in loud and clear in 107.5. Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha got quite Mount Naro.

0: creams ko sana sana go chame bitya ko go chi logo ko usota chuis kol pawa tu jona gole ko chame bitya sana sana ko go chi logo so ya go gi go chi logo tu ke chu kare la kwet na ga go gas abu na ga go ko e bit na go mu che go ngalale ko immediately ya ga go ko ko ko na kwet tu ke chu kare ko nyalu ke ke ri ke monitoran go ga pression gele ago ago pression go ran anu nga lepta Asa kau setakat tu kau jadi cek sugar ni, cek muzik kau tebena no, cek muzik kau kuat ten mikro kan isimena no encode it. Amun ni lepas kau pun cek kau balak tu kul, aku akten gara bakteria tu siswa ingwa mikita kau pergi dene kau goyo sekolah, iko se kau mite naru bude, kau tiengge te oral acin, nemi ni alu yang agam tu kau cek sugar ni, kau galak tu la mitu agi kau ya jaga ni ane, kau ya jaga operation kinet lah kau ya operation anane, kau sih kele, ayah kita ngah kimi gara ge job chimbe kella lang anda na ge lenju coca cola ka kolenge konang ko ginde be kella lang ja ge testa chumbi ge kutit kon ge ka kolenge ko ge ge ge ge ge ge okay kibe ge ngulmulen age magen so ge le kai chumba mo ko la mat kello ko age ngututa ke gara guno neta age ngututa ko tore te gara sibit ko kilene te micro organism je miten enano je miten en kutit asibi ko retuse ngalega ne ngalega infection amun infection itu sana sana ko chena me la kwet ko hapa respiratory tract infection chon juga amna ole mucho ko kosen ngalega chemiten ande tonsils tonsillitis suba teremgan ko bano ko mugule ndo aya kitengo ko yang gam la kwet moe you know kinet kora ko baje ndugu chewon miten pike marat en goristo ko ko to la kwet ko ko moilo kitugu chewon kimache gilo kila kwet ingoroi kiganamge akweta niko mitenen kasarato angot ko gaitet imeke chuele kichen gila kwet tuku kewam tuku che burgeen asibit ko ter la kwet asibit ko manam homa saita ga tule asibit ko majit koristo teget amunyan ingobara ingo nam la kwet koristo teget ago immunity ko mitengwenye ko mucho ko susi la kwana ne tagai le ko ga ko kosen asma ago ba no me gitemara koristo allergies che ba koristo So dia aja geri blog oke yang digere ge lega ko gaititi temet ijang gurai puje purge baka full me korai ti logo nang ko mu ko bai nega so kono chona korang gurai gara ko chetare tu korane ko reducer korang lega amne nyonwa ge ke mucho gana logo so yang ga ena sista korang gurai ke namege akweta inota so ko ni puje ko nyalu la kwet ke ba clinic yando ma yamiten below 5 years Asibit ketoreten nalega weight monitoring asibit ketoreten gara age mwa una munya jiga bi mala kwet the ham circumference and then age ger gara nalega pe bote mass index ne bala kwet ko agi man the height kongo mite ngwe gilo chege kinam gara nalega nutrition amunya mite ngwe gara gilo chege la kwet ko nyum nyum ko nam nyanwagi kete te china munya kinga go mite ngwe so boyan ka ge bi manu age gone age mo ngene chakula chenyo nyalo kwa mlakwan iri ti chakula chote tamune tare tingalega chakula wara la kwete ko keinen weight and at the same time ko prevent ngora ngalega me ngalega infection logo ek sana sana ni geri ben logo juta amun suko tare ten ngalega ko prevent infection as the illness ne mite so go ko yan ka ko mnyana mnyana kwete kararan yang amnyan la kwete aki mut kerje gi goji nini ko ko te developen and prothesis e porta ne warune ko ko ngwetu la kwana ne ko ko ko gendro chusen de and prothesis en porta ko na ngonyor immunity ne strong maula kwete ko bara bolle you know ko ka gimnyan ne gumnyan la kwana na ne leone ne ne mujo go sushi amune yang amnyan ni ko tore se su ko kene ne ko nyor ngalega antibodies
1: ago gini
0: porta immunity ne te ko ga mo ta ge ko bara
1: en no ne te yes testa as go was got ago ne te ne mi tenia
0: yes kamo ale ne ni ko ra che bio so ti amere protective age
1: yes ko
0: nan ko mara chuchu ni la ko ago mu sa ta ko ga ko manna ko ra che bio se ko ya na ko manna che bio se ta nan ka ko na mo ko manyo lu ko testa ko chuchu la kwe amun already ko ga ko pregnant nan ka ko nyigi fi ina ni iba la kwe ko bi ti i ngetu amun already ko ga ke conceive ni yetu miten la kwe already ya ga ni miten mo ada na woni ne ko ra chuchu la kwe te to ko magara ran sigere saita ma

Amachi gasinoni gasitieni yu gasitieni moto sana kikure mosiria. Ako machovri yae lakini mosiri yae lakini majovri mosiri ya mosiri yae tienda barukoki kare mite nindane kongeteke ulimba mapunja ntaono mapunja nation tukuli na wasalimia bwana. Chega stini ba pebrans ona ntukuli chap chigege ru ongino le ine chita ne tom gayel chigege ogo only chita ne tom gay kwal chigege go successful en gebe bertano ton ba soko na amache na amache ny kwal chigege amache ibangana ge chita ge tukulu ko uno ni to ga mu apangana ge no chita ge tukulu ne mite ndaba da radio ibangana ge ngubare wongo ge tieni inyo el chigege ne rotan something mite something no amache sinyo el chigege ani kitu kubwa. Nani kitu kubwa, lakini yamache chita na nyoko tile teke tinegen. Nani sipa mwani tuwa nina kabeza, natangasa. Chita na tuwa, kutinge nileta mimite soko. Matinge egeri kabeza genyine. Lapa tiyo sinye, ara ya tapisit kuma ni kogi wangu. Nantuwa mgele njini congratulations, matingo pe genyine kumeo ljikegi. Kuhule ngende uya gita mani kabeza, tetu yetu na tuwa nipone ya tepo wanigele. Siko pe itikitioke kena, piki tile tike tingune saya usiku usiku. Kwa chito na ntu mga ige lenji ni congratulations ineken. Yani chito na ntu mga ikuwa ljingegi peke yake. Ineken, chito na ntu mga ikuwa ljingegi. Onge ni na wale changbikegi kwa ljingegi tuku keterter. Mio negi gosekia gosekin. Lakini kutuko tu mga ikuwa ljingegi ensoku. Marata mimi tenta minyoru noti bonuses. Marata mimi ten, lakini tu mga ikuwa successful logi nye. Yoto sinye hake negi mego kukeo sinye. Omocho linjini chapage nanya chapage nanya chito na ntu mga ikitoke leji congratulations omocho kwa igoo kwege nje mwaito stikat mama chike girati genjini leko mitye chito na ntu mga ikwaljikegi mwagitare uine lagini chang big lagini megensho ele ngu nibi kenyoko tile tickets kuchito na ntu mga ikwaljikegi negen nangori yali jikegi tu keteteri kai na ntu nipo Kyoto initiative nipo badai lagini for now amache kitu kibanga na kichito ige lithi something not an alien in soko agi ebchi tendo not an mitenendro ten pole pole mdagi mdogo tu

saa 292 hash odade amma bi taman mo ngana le bichu taman gum nyono kimba ke be ge ton tetu tetu na tra ba panganga star 292 hash